0: Tesno Budoyo, Causelingo, Tondo Wetaling Studio Tungkap Wanci, jam gangsa langkung tigang doso 6 menit. Titi Wancini pun katuraken kumandangi ngadan maghrib, kagem wewengkon ngayu Jakarta sakiwo tengenipun.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: tresno, Mbak. Yang tresno ki apa ngeroh wong manis terus jatuh cinta kita ya.
1: Ora di ora.
0: Wela kecer, la sing piye?
1: Tegese tresno kuwi, tresno marang sapa wae. Tresno marang kabudayan kita, kang ati lan luhur kuwi di.
0: Wah, ngono ta. Yang ngana kiaku ya matang kas, Mbak.